0: asome era baby asome kadu na baby o fito fino ete padu mesi lesiwe mi de fito fino ete padu mesi lesiwe mi de mesi le ete padu fito fino lesiwe mi kadi mi dona kpono no me de le to asome do bibewe egbe ti ewu egbe o Dantan me yon, vito vino do a soton lo bo nan wa. Vito vino do a soton lo bo nan wa. A zo e nan wale yo, edo eko eko. Manjen me si le lo, ye do a so eton lo bo nan iwi wato ede. Vito vino le ton kado taji. Vito vino le ton edo taji. Vile na be a somen edo ekbe sangwe di yon. Vi na bide wè na be a somè, nou vi tof vi non. A ka o hokan fi lè bi se se ton. A o hokan ye ton a ka tundo e be a somè, ekbe tiyon. A mana an tundo bi chrele, e pekbe be a somè yon, e wè no jè nou wlan jime. A somè kome keke ko so kwe. Si boze a kronon zank bla, e wè yi yon do te boko ton lè bi bo nou kodo nou ganji. Ba ye be a somen ek be tiyon ye na jen wana ji. O, vito vino de le tiyon, me de le ton we, ek be wulo bo kan wezun ton. Ek be yo, e we, ena kan wezun, ek be ton do, o, nwe ena hot teme teme le yo, li te founu ti yo, ek be wubo si yon do kwa jen san me ha. Ene yo, wezun bo, ek be we ye na yi, e ye kana yi ek be yo. Ewa yi na aje wuzun kanji bo na aje nou hoji. Woun yi na biyo. Asa me kome a hosu ton la e do mi chilele. Vile kwe ingbe kbonja e noze li de founi tiyo jounu ye asan lukbo. Wounu vito vino na kan wuzun bo na koton akwe bagbe we. Eja bo na ando kho nou teme teme nou file na yi. Vide le katin. Meru kwa kan nou trodon ko soho abita kwa. Meru kwa kan nou bo na yi we. Meru kan nou fon.
1: Ola.
0: Un so.
1: Babo che. Forest Asik.
0: Alo.
1: Dani Fongo.
0: Nchawe.
1: Alo.
0: Alo.
1: Ni Fongbia.
0: Ni a Fongbo nume.
1: Forest Asik.
0: Ah. O son po kodo metan.
1: Ah, vraiment, on a dit. Amara, on a fait un peu de vidéo.
0: Eh wa bon so so en bleble ya. Eso es ho ho ado wa.
1: Eh mbakapo ramo se meza se.
0: Ah toye wa nwe me asi bakapo wa me.
1: Gero ka ho ba ya.
0: No gbo a.
1: E ka wa ko se bi era rasme bi ya.
0: Ko yi.
1: Gero pa le gbo bi.
0: Kaka ba na blo asan bo blo sun. Ah ye ke.
1: Eh wa wa wa wa wa wa lo bi na.
0: Ajaka ru ka san.
1: O le na lo mo.
0: Donc no on va bon ko de ko ba
1: po ah eh o pa fi no pe ni ojo no mo ero ton
0: abi
1: no e di vi bonu vi da za na de le ko bo e di ra wu se a pa pa di me
0: eh ne
1: eh me no go yu e bile bi merci merci e di ra do wayinu dere megole vido vido kana tema do vido kana tema ko wa ni do
0: ma we
1: am ko je u da je a we la do e dere la ti gbe e da le ni kana do kai ko la ni
0: ma we
1: at lo je ni ani da sam de ni u da ho ya
0: taun taun
1: no vida to sa so mo ra da ta ni yo
0: eh
1: a mu da ho be no vile e ma da ta ni ya Ede suna kwa di boda sali yo, eno be wu. Ho, a zono kwa le duna ba, me yon da sali yo po teri. Nwe wa, vile yon dudu de, a duwa, e pare do kantin de jin, do kantin an upon konye, pas semen. E upon konye pas semen. E bra je obo mi la kwa, bra mbe kwenye se bra kwa.
0: Fibi yo, ekpo, ekpo kwen fibi ya men.
1: Eh ti da wa mi de go rekendo no information ne ko wa le go
0: ah eh omi to pe
1: eh bo te wa mi de go rekendo no guru e ka bi guru e ho ra bo bo jimana dubu jago a ewa ebe ama no me bi akala go na si de na ti na wa je na ebe mu bi e ko do ko de na na bi
0: a se se se don do fine me
1: e ne doko ni mo ko to e si je gbede a e si le kede ya ba association de parents de l'élève de tu better de me boya gbira gbini mo gbeto mo ko to lo lo to do vilewu donc room boko to le e do raya wo bo lu to na ti e la tayin lu to pe bi a do vio a zama e te do we na se vida zama bo vida wo asi ni me o e do na no me gbere a amo ndi da gbere kwa si kwa de suwe de yo college yo no son vile yo kwa iti da kwa ero 17,200 yo 17,200 nko se do 17,200 kadi bile be yo 17,200 nan zejo kwa se yo tura demare nan zejo kwa se yo demare azome ni dadire akanso na po we gbogbo ni wi mero ni gba ko so so wa amako e no na bi ni mo ayi ro po la
0: mo
1: e e na de e kai gbo ni e na la to so wa ti bo e blo so lo po so we la so wa ti bo po ra yo wa a di 7200 u vi ene we bo a te bi do tro wa ma so di 7200 for 4 level donc
0: Eh
1: ne wa se do alo aton wa se do wa aton ko a ja jeje aton ko aton
0: ah he ko do nu wa ne desi
1: eh
0: mo do abadu apon ton alo
1: ko da ho ka ko mo azaba ko le mo azaba class dia be e no a jimi ni class 6e 5e ene dia na zero ya dia class mo ko do po e wele do po do class do po na ma 6e dia ko 5e dia po na ko ero e possible a etan we bana biata ni back class all I do na era back class aw bo leri na occupy class bi bare mo apo ko ka ta ko mo ko fe se le ira pe class le problem le ne ate ko fe se le no dia bo e ya ko won vi le no wa ko mo no dia e ga si e la ko ko mo ba si le e ko mo e ya re oko
0: Ele acha no é toco é no mexer o conto me cola como tu leu toco
1: é no não foi gudo le
0: ah não foi gudo le ah eu é o Pepe é o Isare é né o miro quando é né bora me tirar le no boé Oh, merci les doigts, ça est en l'obna. O filé na beyo mi le sou mi tondo mi jere no fa e no canton na bio me we ede yo e o tre do agboko we me e no ton prayer so me bo jina jo do rando pa o e mi kun ayi gbere pon o me li pete go pete we e je filé mi ra je hun no na gbo ti aso o me pede lo bo e na mo ayi hun bo na je ti daji alo merci de le ti be ko kun ye do alo mo canton ji bo yena je khodo ni ji ene amodo biscuit bonbon wenele kuno ha yedo fine o bo yena pele bona je o alisado tutun ji bona je pele ipetan le mejiji nu kanton na ti mo esi yan kuro sangura bi o na to ya fi kaka we afigbe an se are bero fa o no e kula vile ya zo me na tuno mi ye bi kura no o hule doji bu na do mi ya o gosi o hu te te te te we e na blo kaka bo me si na na ble ble we chobo e na wa di do kwegbe vie bibi te o koma bo e nya pa kwe we go we ko de o e so no e de bu fe u di ya lo o mi na tuno mi chilele ndudu we ton ga me e na fondo o le na le wonu ye ponu jo han gbe o le na ye wonu ye po e e ka ja ye fon gbe o e medele ti mo fo fo fo fo fo fo fo gan ho ho e o e no fon yo pa fu mo gbe re a wa lo de no do kun yo pa fu na yo no no we no do yin we yin ho ho e wa so mo yi na ya o bla yin bo gan ho tan tan le vi le do na blo na no do dam lo na e ne o fi fon yi tan adogbla yi bonu ye fon amodo e don so pe to gan me bo e no fon yi hun ta pono po na tuno ye mi aya o chite do mere le tiyan e no blo ndudu bo no se to saki menu file sin kwegbe do ye no bado ye ni ho ndudu aso me ton a bo ndudu e tono ko so gbe egolo fide le tiyan ye ko dunu sin kwegbe bo e no ko pon ye bo ye no ko dunu pede sin kwegbe chobono yi aso me e ho gan wo ana modo mi je no de le tiyan irole sonu bono ize ndudu ojoro asome e fide le tiyan ye yi ogan we mere file no ton din be yin eyin do tune continue alo pade bo ye no brodo asome pe to pa ton de le eyin a hosu ton we o ina yi sansan bona yi padanu ohun mi kana tun do mi je file na ya asome o ye ko tun ali dasa do taji o vie koma vie mai meho ale o ye ko tun ali dasa hunu ye ple bo jina ta bo dasa li o e no ponte huro ye ro pono ge do ali na dasa we do so ka ka no mi ton le moto no mi ton le o ipon ye ro ko du me do imanu te o dali ji o ye na ma so me fi we imanu te o bo nu aso me fi o ni di o bo na dali to fi ne kaka bo gbo we nu e le ko gbo wo ni chobo go si ko egbe e wa so mo tokpo no po ye do na no te po mo fi re na ya o ton si ko egbe do de ali ona jangbon mede butun wa hun nu ye ye ya o ton si ko egbe yo ene o ye isple ye no ple do fi do po bono zon wi e ka ka no le so ka ka no le mo ene o ye no no te bo fi le no din amo nu fi do po we na dasa ali yo ene ve o nu ye fi to fi no ho do tenu e e na mi chirele aso me wa fito fino no yi lo bo o fi e yi me do kwegbe bono dalo me we na pla ye so yi aso me o we de lenu o ye no po we nu bona je we sun kanji lo fi o a mo do da fi ya da li jido e ka wo sun bo je aso me o e ta wa do mi chirele e ta sa sende o hun kwene nu me ton ye ni kankle bonu fi le o ye ni ni aya o ton sin kwegbe na dogbe ru na jena ro poda kla sansan tegbe o fi wele o na ba keke bo pla ye yi bo gan ho o na le itan lo bu no le pla ye wa sansan tegbe e no jo vile do nu so keke no ame e pe ye poje no yi si pe vi kaka vile do susu e din bo to ken ton ni bo kan dogbe nu yesufu na dogbe nu yesufu do akla ton do a hoso yi a mede yi a lo wa file bi o ye je fini o pe pe pe pe pe pe e no da sa le nu ye san san tegbe bo so keton ni de su ti te ngbe ton e yi mede mede si no so da de le me bo blo mo nu file o e na yi nde lo bo na yan do ali da sa itan wo le lenu o e no ve o ho vi e yi vi bo bi o bibi te e gbe tin le yo o fe we kaka ba kru no san pe na na wa yi o o fe we lo merci de le tin aso wa to de le tin bo ton aso itan bo tro lo fi le no ya o ma do gbe itan le bo ayegun ti ta ponu bi ponu kocha mi ko se fi ne o mi na do do mi chilele me bibi tene a fi de le tin bo ko si o aso me ho me o to ko ton bo na bi o le si me ton egbe mi na tun do mi chilele fi de le tin bo e ka ko si sra de me do to itan be agban bo je ko itan le egbe alo ye ha ya ho do sra de fo me egbesin asan no yin asan da hore lo bo Victor Vino, enele yo, ye dona kawe son ha vile, bo mesi le dona yi, ye bo vie tole dona biyo koi, tole me we, chobo ye dona le kolo bona wa yi kwekwe. E o, unko do ha mesi yo, unko ekbe yo, mesi le ksutu gan, e yi gan, aso me ton le yo, ye don mo vivo debu ekbe ya, a yi wekbo reten, e yan zome kwa le ton ekbe yo, oh, bo yi. E do e lo, Victor e lo na e lo do e. Victor de ton na e lo do e. O Vino e lo na e lo do e. E golo, ye na le mo ho e ton an fi e klase e do o. E la do mi chilele, a zo me kome a ton we no bi o. Bo ye ko ba da yi a me. Ye ko ba fi e fi o de da yi a me ekbe ti we. Ye o ton do mi chilele, a de, sara e mi tome je e na klase vi o do, lo o bak bolo. Bo na je, kolej e lek bonji ne. E na je fi lek bonji. Bo vile yo, yena do te. Bo, wedele nou eno yan finu vile do. Ako biyo kolej akpakpa da kode weno somen. Yi kolej bo. Vito vino lo e loe, yena bo soke ke so yin to. Lo bo na je kolej bakpe ji yone. Nou wedele biyo, yena ko blo do pre rentre wenu. Bo na ko ton kho e mewe. Vile do na biyo e. Woun ekbe yo, ekpla lo ton le yo. Yena ikele khoton do khoto wene. Bo yena biyo, kho ome. Chobo fito vino la le kolombo na wai. Kwekbe. Eka o fora sakre do ti tro do do mi chilele. E yi vyo na biyo. Hoyo yo me do aso me kwa me li si me ton. A kwa tuwe na la loto eno. E do mi koze se do ti. E to le kankpo wo fito vino. A ton wan. Widi e sunu kede we a jibo aduna. Sa hona ye. Beji yon le we dupe. Bo yon le. Ye da ye aso me fonu. Akako ina nu koda yi chowa do krakra yiwe ekbe ya. Ama o na nu koda yi boko yi mo gan o. Ambo akpla yi ekbe bo ekbe da yi do nu kowe mame we. Ade yo anano te kaka we. Do mede le na to biyo ho yi tole me webe na akpondo. Gbeto ko kwe do ho ene me aji. E yi gbeto ka kwe do ho ene me yon. Ho devu me sewe do gbe ye jane. Ba anano te kaka bo na monuton kwe chobo na wa yi kwe. File kala ya zome yon, wema e tole ko sokbe ya. Do saki e tole eme ya. Wema le bi sokbe ya. E yi kpede we amonu ye hon. Anaton do professor dokpo do, wema de ena za ekpo. Professor dokpo do, ebi yo kolej yo. Professor dokpo do, wema tonkpa we. A zome kome to koton kede we. E no ton do mesi dokpo we no heme. Mesi do kpo ena reme yon, kae e na yi kae, lobo e na zan, do ton le yon vo. E kananon rewa yi, kwekbe bona yi, o le son deme le yon, nou e na kono le yon vo. Fito vino, azo yi towe a kwe ou boko wa biya. Nou a mwa mwa biya yon, anatoun do mi chile le mvito e na se wema yon, e da loto e men. E mvito e makana le se wema yon, bi le da si towe. Yon, E do na tekpon, lo bo kpede we yo, e do na honu file. Bo mi klan le biyo, bo na do mi chilele, e yi mede kwa kwa ya mewe de. Bo vide ko zan we ma, bo zan kpe, bo gosin kwa ene men bo nou, vi de ton e ma ko mo an hon, e kwa lo nou vi mo kwa ton le. E kwa lo nou vi mo kwa ton le, do yon ye di mo we ma, bo yin nou kade me to. De le kati yon, nou e mesi yo klon yon. E nan na kwekbe zode me yon. E ne yon me wè non na kwekbe zode. Bo vile do na blo kwekbe zode wè ma yon me. Bo na ize kle. Vito vino. Ho ene le biyo. Akakpe ou diyan. Medele ti. Bo ye yin yon nou bo ka yin to bo yin non. Bo na horote. Bo na horote. Adavo. Vito wè wè din din. Bo vide yo. E do aso me kome teton. Bo vide ton horote. Ekbe yo, eno ve ou nou Victor Vino. Eka tenk mon kaka, bo mon ho vile, tombe mon nou vile, biyo ho ome yo, ena yinde, lo bo nyon. Mina gose fine yo, azome kome to koton one, mi le sou mi kotoun. Azome kome listi meton one, mi le sou mi kotoun, do mi chelele ekbe zangbe yo, eno fa. Akul non zangbe la ame jenwe, mina amon din do mi chelele, kaka nou, akon zangbe jaw, chobo nou bino aje nou ganji. Mesi de kode le meti, bo professor le yo, adavo, o bikna ko sokbe ya, ekana wajen we.
2: e ma kponto mo utu pere o. Vito vino, adwa so taun, robo na waro fito u. Mina biyo, meno fombo no yaso, mebo itono yaso, mebo none yaso, me ledo. Gboje zale yo, minino kenklen, bono towe yo, nonino chiayi. Lobo no ze nu kunto kpon de ndele na. Do vile si we ma kpono kpono si ya liji. We ma kpono kpono vile ton, do videle ti. Bono nu de mesi domi ye ni una do ka ebe yon una biya me, mbono do kbegon e mine kopi yedi. Do a yi huwa wek bata menu ye sa omon. Do ye konu a yi huwa me kakabo yin bibeto di yon no ya ogosi ya ye ton me ya. Yon no vedu do mi kpono kbejo da huwa me we si. Nu kpono kpono si ya sa awe. Nkan ale bi o vito vino bodo vile ni bodo gbo we nu aso me o we de le nu o vide le aso me ko me ton li lo bo se mi cha ko e no se nu vile nu pe a bo ye mo se mi cha no le o bodo o you no keklen to e e bla o bo se mi cha no le nu gbe bodo mi kun ayi ko e ne o ye si o bo ye no ro te bodo se mi cha ba kaka bo kan nu kodo ye tokpo no po Fia adavo, kwa ize kwa tatan wa yi, baka ze kwa neni. Bodo ni savo, nou kake no, kake no biya no igwe yame. Ye no betro lo, de ye no beg mo lo yo. Ate je fina lo, vile si nou e no bla wlo. Hon, mi na tundo mi chilele, e vi mi ton ado ze mi jawe. Bo mi do kwekbe, wumi kwa vio je honto bo ba ze mi jano, bo ze vio deji. Ye kako be me, zan zan diyon wezon de. Ye ko be. Se mi chanon wè nan kbo wè nou, bo yi vyo sòk bè, bo di alè yon jik pò yon wè sou kan wè. De vone, se mi chanon mi katon, bo ma wè mi nanon ze vi mi ton, jona, nou vyo kò sou wè ton si mè. Amon nou vi kpè vi wè yon, se mi chanon de mi ton, lo bo ma, bo wè ma ton nou ton bido mi si yon, e wè mi nanon sa vi mi ton de ji. Bo nou zan de malè se yon, vi bou bon de, vi bou bon fi, vi bou bon, vi yon sa mè wà kwek bè yon. Bo vito, vino na biyo, lele meyo, ni ma imo wo. Mi kena tondo, nyon nou vile, debu nan no kwekbe ya. Vi nyon nou vide, jibe esi, be azome le yo, bidone azome, dandan. E do na se weman. E ma ka se weman, bo je fie na jebo nou aso, kono kwe kwe yo, so suwa, mele so si biyo, devi, bo mele vwe na bloni ya. Abi, ina wak gantom na jazo zongbe, benando, Ena dan aso kron viton wa se kbe nou mi. E so na yi mwa ena yi kbe de yo ede sou nan se dan dan bonan yon do. Ena do bata bata ton. Me wa gantan bo man se kbe ya o. Na ton do mi je ena ton kwo e do ede. E yon kou do e wa se kbe nou me. E blo devi. Bo aso o e mo. Bona no to kaki inu aso bi aso me u. Ena no to do. Gwe tok pa ale si aso me yo. Be ena no to awu nou me le. Bona no to awu nou me le o devi yo. Me kala bloni, ele sou jena blosi. Un vido de yaso me tanda. Yon nou vide bu ni ma no kwekbe yo. Bo nou edo mi yaso, kono kbe we ekwe yo. E na yin vi, bo yin to chi yo vi, no chi yo vide abi ewa ze vi yo, do konto ewa un. Se do azome. Ni yaso me kpe de tanda. E do ne yaso me. Nou e yi kbe ja ama tumne. E na se we ma. Tanda me, yon nou vile edo na gwa so me ya. E to so kwe chido yi kudwa nan sou dwa do kpo, gbombene to o bime. Hon, vito vino, mi ya okune dobo nou file yo, ye ni tun mbo nan, tun do mi chilele, nou e mina yi so, diwe besin. Undudu file ton, mina yi meno sa, ndududu aso, men kwele gon. Mi tun do mi je geke, yon nou e no sa, ndo aso, men kwele yo. Ye no yi toto kwe ba eno kbeje ye kpon. Bo we man da si eton kwe chobo aso men yi gano aso kwe yo, no yi gbenu fiye nele. No yi gbenu menele bo yi nwa da nudu lobo no asa. Nye kada no biyo, mesi le, bono da eje kwe ton no humi no son nudu le kpere kpere bono du. Bono kpon nudu e du aso men vile de. Mino kpon nudu de du aso men vile de yo milo, mesi le mino kho. Mino se me do me yi ima do do me si wezo. Bono mina no kho. Bono no du bono akpondo. Ye ni du bono makbache bono mamo kwe yo. E da wa e de ya. A bi ndudu de ye de suke yo. Ye na dudu kwekbe yo. E wa e da lobo a si sanu file we. boka nu zanzan o nu fifa vilain ma nu nu fifa zanzan o me no be nu fifa lo bono abe tun zanzan bonu vilain o je ene onu jio e o we vo ninu kun pere chobo nu fifa irano se wa aso mi kwele lo bono anu sanu vile vile e na ru bonbon zanzan ha e na ru bonbon zanzan ha mi keklen vile bonu ese zanzan kwe de vo ne E non se sansan kwa bono chundo alo menu vile. Ekbe diyon, anakwen ne vi, vie yi vi lobo, be se yi. Se yi wè nobe. Vie be se yi yo, aze kwen ne ni yo, akwa wande so yin do kaka ave. Do kwen wè, eni diyon kwen wè wè yon sojo. Nwe ho koko, kwen wè, yo sansan kwen wè kwen wè diyan. Be se kwen wè wè koko, ya ya diyon. Yo sansan kwen wè kwen wè zon lè men diyon koton wè. Hon dudu wa be si kpon we. E wa yin dudu. E na hon dudu. Bo we vi nade ji wa yi kpon atan. Mama moli kpon o fidele yo. Kpon ene we be si mba yinon sa. Mi le sou mi yi kpon. Nou vi baka goho wa yo. We mesi yado hoda we do. Aza o me yo. E na si yin si se to a. E yin vi ma goho wa yo. E na si kou se. Nou e do we mesi yode yo a. Fidele kati chobo nou yena ya someyo. Tokpo nou kpono be asoda inu yeba inu wakwe. E ye waso kakabo iji asomeyo. Mesi lo kodo amlo do e de no de. Do nou chiko nou ye. Hu. Fito vino. Aso e nye aso tuwe. Lobo anasi kuwa. Do asome kome bi. E do bi bebe diye yo. E supo. Anamase we ma abonu vioze le sombo lo kpono kpono wa hu. No ika e yo ni bo ni oka lezo abonu anino kpono. Vita, wero kwekbe ya, vino. Ando miku ya sa, me o miku tunu e mwana, deme, e o, ma blomo o. No he ka e o, e tun le son o, ganji a an tun. E makron le son o, an tun. Do e na jede kukuji. E jede kukuji o, e tun le son o, ganji a ne. Hun, aso, vita, vino, mi blo kaka hun. Minano inu kun kpede kpede kpon. Nou e ne le jido vile o. Aso me, aso me. A e hun fla. Lobo, vie ma kako yi via yo, e ma ho potab da sina o. Vie ma kote yon potab zan o, e ma be potab mtoa sinu ye o. Do ye no do, nou pon e do potab. Men si no do, nou la ba ye no, nou pon e do potab jie. Potab lo ni chikwekbe. Bonu, e do do, ma na ho potab ni. Do, e do asome na yo, yo do e. Mna kpon do e do asome a jie bi, de e bi kpon lo e yo. Ma ou alok pa yi da yi lo diyon ma ou kere. Le yi bi gwan siye di. Hon mi kenklen. Bono aso e yi mi ton le yo. Fito fino le ni wa. Aso e yi men si ton le lo ni wa. Lobo vye ka ya jina be aso klon klon. Ba aso me chiko nou ye le yo. Fito fino. Aso e yi mi ton la liye ni yo jyo mi blo. Don nou e wwe mi na blo e yo. Glenzi kpo o. Vito kome eno na donde. Nou vito e ma klon ne si yek be ya o. Bonu sosu wa, ena jenwa waji bina do renwe na ha, meka na renwe we so. Ne ena blokwa bina si renwe. Hun diwe, ede yo, ene. Bonu lame file ton, ne ka no ganji yo, edo vito vino si huwa zo yi vito vino to yo. E su pa, unkalabiyo vito vino do azando chijewe hun. E no disa lo ble yi mesi file ton gon. Azando chijewe yo. Vita ma ya hun vino ni no yi. Bono yi kambi yodo. Ne vyo kado we ma segbon wa ya ji. E ne yon, e na dalo men si yon, bona dalo mi lo. E no kono le son ganji, bono ka le son ganji ya. E yole bo kanu bi yodo, kome eno yi gbe ganji ya. Mina no yi kambi yo. Amon, nou ama ho we ma le ganji nou vito we ya. E na fe wu ni wede le nou. Do aso yi toton, bo yi noton nou e si kuwa ganji yo. E ne yo, e jen weton nou an, ni no yi mesi le gon lo, bo nan yi kambi yo. A, no che yo, e no gon mesi che gon ame, na kpon we ma. To che yo, e no gon mesi che gon ame, na kpon we ma an, e na do nou ton. Bo kanu, ye go se aso me, wo e jen wede le nou, humi no ze saki e ton le, lo bono keje me. Bono kpon, a e hun danu, nou teme teme, e bedo saka ome, mi no keje kpon. Mi kenklen, mi no keje kpon. Batone e ma sokbe ya. o kre ma do nton me a etele wa kwe de o asiton aji yo mi no kekle bono pon bo kanu o mi kan atun do mi chilele fi hiho sewe fi hiho sewe de kon a mo egbe bonu a do hiho e bonu kwe pande monze sedo bo yuro pono so atole yo blewe na soi hun wele nwe ton mina kekle bonu aso yi mi ton mi pe olobo wa o mina do nunu kun lo pe fifo fi o dime eno ya wa jije nu mi e ne akwenza yo egua fi o ma din a o eno yi wu fe nu mi lo o nunu o yi mo bonu fi o ma din a no yi wu fe nu mi o fi te we de fi o do yiyi we fi tele we edo mesi edo nu kun lo we fi tele we mo mo nu kunu je ya Medo alogo do alieni oji o eneyi mesi kwegbeton nu viton do fiene o e do monukru je nu me kanjida so me ha kun mesi kwegbeton e dano go aloni eyi e ma mo alide do alieni onu wa o bo ma ka tun de da e na vewu ni aso me ko me de si meton ma ton ro ko fi sin ado fine ha eyi to ko ton we ko de ma ro fine ha lowo e kan ran di sa ro poropo na nu e mesi ogon Bona yi kpon fie fio, e ma sinye di a e ma do, nou tun wè de ganji ya o. Bon nou fofo ton de, alo dada tan do file, bona se kou nan no dalo yo, ene yo, ene yi, alo do eto. Woun do kre ou me yo, minye wè nan do, nou le bi ya, kpede kpede yo, mina kpon nou mi de, woun mi bakan di yo, mina kpon nou vito vino. E do toji le, bona, bo, mesi le de su o, kode wè de yo, mina do se do ye, Aso e ka in toton bo in noton yo, e soukpo taon. Lo bo mi krano blo, e mi ka blo ganji yo, so su yo, mi wè no wablata mi ton le, alo mi wè no dozo wu mi ton le ganji, bo fi yon aso mi do guto, bo mi nan do fito blo e, bo na ya e mi ji yo, e si gbedu e mi dene. Lo mi do na ji ya akpede dandan, do ali ene onu, so su yo, mi nan do kweton. Tolo mi ton le, Ah, mais le poro kan wo na yi trolo.
1: Oh. Na mi poro.
2: Mi dokpe te o da usa.
1: Na kira mi bawo. Ma poro kan dia.
2: Mi dokpe be.
1: Na kira mi bawo. Mi dokpe gi be dara mi.
2: E so alo du e.
1: O dokpe kan de do wo na mi le da usi gi a ki pa po mi dokpe re na mi. Ka pa tara si ene.
2: Ah, kwa di.
1: Mi dokpe na mi lo su ta mi ku do ho.
2: Oh lo.
1: Mo la mira ti ola mo abi.
2: Eh.
1: E na kira mi bawo. Mo kudo ko.
2: Oho e kuno.
1: O ma gbo do ni dogwa mo. Kleme pele mo.
2: Eh.
1: Mi kleme ti se nbe ton.
2: Eh, aso keke mi ton.
1: Mi kleme. Bo mi le mai ni yen se me yan be la lo e.
2: Eh.
1: Oh, apa wo yan wo le jadu ko yin do. O mi awe bo mi lo pogi wa yan so me lo.
2: Ero fewu.
1: Ero biawo. Do mi o biawo we bo lo mo pa mi awe le. E de wa ido e jodoro mi lo po mo re biawo wa.
2: Eh.
1: Ngo, na ku gba ida fo jiro e ni ja bo bayi. Ba u vireto ra do na e je we.
2: Akwadi.
1: Nde ma ka tezo ja ho. I vireto mi mo re ru ja lo jija vireto su ma jo e do.
2: Eyan.
1: Ira mo vida gbe do vele be je we. Bra do atole o su do. Ni me to ta tablo. Abi a giba mande na kambio ya lo pali pali azeye gbe ma so bi pali ya ute fun blunka o kambio memo ah ni go ya le du ka mesu le mo amo moto mo to are
2: eh o bi a
1: ya bai a bai ti pe je
2: ba o da ji do yonu o e no mo du
1: ah ah a bai ti pe jan o e na ya era na yesu pele lo je we
2: mo we mo we mo we
1: amo e don ko apa wo ko to de mi da bon ke de a ti so pe nu do Kapa mana mi goja ke gwene lo yue alo. O vijiji ki ton e de wwa me mi liwa de de.
2: Ah.
1: O kwe to arrive mo.
2: Naji fi kaka o.
1: E o, o, ripo. O, da yi, ne yi ebe kwa yi, o awe ne yi ebe kwa yi ma yi meri da yi de. Ne yi to wo yi ma yi meri da yi de.
2: Eh.
1: E yo, e gbe ni ato turu ni hu meri we angule to wwe. Do mi do wo.
2: Eh, ma wwa hu, bo yi gbe de mi e vita.
1: Bon, ayi, we ma de do fle wè.
2: Eh.
3: Radio Topa.
4: Eho
2: gantene do Theodore ou sa gambole choro me do toji le bigon.
1: Bozo do papa se gro de do senan de bobo vaja gozu me bo.
2: Eh yo.
1: Oh, if you're not there, say it through the sun we mo.
2: Eh.
1: We ni dozo beji sun we me.
2: Eh.
1: In sun we genwe, anri ajo cash we. In me imagine do, uno sun we genwe ne, mo bo e di zan.
2: Ah, sunu ba de ba ji sunu ya ye, ah so nto wa si.
1: Mi imagine pon, ma mo ti se ni ti le ne.
2: Ah, eko ade bo wa.
1: Eh, no, no bi po po la gba.
2: Ah, e ji sunu ke gbe nu.
1: Oh, me o do de biro ta se biro le. Ni po ko e do di.
2: Ah, mi a todo ayo ko ku akwa cho wedo ayo don si.
1: Who ended up coming? Maybe do any day, the man don't know. Maybe do any day.
2: Ewa someone know the door, Egbe Dino, via Nancy, Pobo Tajo by Angie.
1: I mean, Laramo.
2: My dog, come and deal.
1: No, come on, your mamma, me, what you want, don't know, but imagine, but what are they? I mean, yeah, Angie, who can go with me more? So, two way women did not have to go.
2: Eh,
1: it will go at the end of Paridawi.
2: Aha.
1: Ah,

0: yaaka ay wax ta bi ngay def ci man xajalna ci sa bop ci sa bop e ma ngi bax mako tangal bu yebbo sa xol di bax sa xol di bax e yo fo mere ba mo koy sipi ma ngi ci jamm ku mer tampi e yo fo mere ba mo koy sipi ma ngi ci jamm ku mer tampi so amul ñaana wajur
1: luma ci man
0: sa xol bu neexul
1: luma ci man
0: ni nga mer so la neexul

I saw me in a baby. I saw me Kaduna baby. Oh, Fito Fino, it's a bad oh. Messi, let's see where me. Fito Fino, it's a bad oh. Messi, let's see where me. Messi, it's a bad oh. Fito Fino, let's see where me caddy. Me don't know no me dele. To I saw me do be bewe. It be oh. Dantan me an, Vito Vino do a soton lo bo nan wa. Vito Vino do a soton lo bo nan wa. A zo e nan wale yo, edo eko. Manjen me si le lo, ye do a so eton lo bo nan iwi wato ede. Vito Vino le ton kado taji. Vito Vino le ton edo taji. Vile na be a so me edo ekbe sangwe diyon. Vi na bide wè na be a somè, nou vi to vi non. A ka o hokan fi lè bi se se ton. A o hokan ye ton a ka tundo e be a somè, ekbe diyon. A mana an tundo bi chrele, ekbe be a somè yon, e wè no jè nou wlan jime. A somè kome keke ko sokwe. Si bo ze akounon zangbla, e wè yi yon do te bo koton lè bi bo nou kodo nou ganji. Ba ye be a so me ekbe ti yon ye na jen wona ji. O, Vito Vino de le ti yon, me de le ton we, ekbe wu lobo kan we sun ton. Ekbe yo, ewe, ena kan we sun, ekbe ton do, o, nwe ena ho teme teme le yo, li te funu ti yo, ekbe wu bo se yon mwando kwa jen san me ha. Ene yon, we sun bo, ekbe we ye na yi, e ye kana yi ekbe yo. Ewa yi na aje wosun kanji bo na aje no hoji. Woon yi na biyo. Asa me kome a hosu ton la e do bi chile le. Vile kwe ingbe gbonja e no ze li te funi chiyo.

0: yon portable zan an, e ma be portable mto a si nou ye o, do ye nou do, nou pon we do portable, men se nou do nou la ba ye nou, nou pon we do portable jye. Portable o ni chi kwe bi. Bo nou, e do do, ma na ho, pot, na ho portable ni, do, e do a somen na yo, yo rewe, ma na kpon do e do a somen, ye bi, de e bi kmon lo e yo, ma ou alok pa e da ye lo, di yo ma ou kene, le e bi kmon si e di, on mi kenklen, bo nou, a so e yin mi ton le yo, fito fino le ni wa, a so e yin mesi ton le lo ni wa, lo bo vye ka ya jina be, a so kpon kpon, ba so men chi konu ye le yo, fito fino, a so e yin mi ton la li e ni yo jyo mi blo, do nou we mi na blo e yo, glenzi kpo, vito kome eno na non e, nou vito e mak pon ne si e gbe ya o, bo nou so su o, e na jenu o, wajib na do renwe na, me ka na renwe we so, Nè nan blo gwa mna si, gen we. Kou di we, e de yo, e ne. Bo nou la men file ton, ne ka nou ganji yo, e do fito vino si, wwa zo yi fito vino ton yo, e sou pa. Unke la biyo fito vino do azan do chi je we, hun. E nou di sa lo ble yi, me si file ton gon. Azan do chi je we yo. Fito ma ya, hun vino ni no yi. Bo nou yi kan biyo do. Ne vyo kado we ma segbon we aji. E ne yon, e na dalo, mensi yon, na dalo mi lo. E no kon le son ganji, bono ka le son ganji ya. E yole bo kanu biyo do, kome eno yikbe ganji ya. Mina no yikan biyo. Amon, nou ama ho we ma le ganji nou vito we ya. E na fe wu ni yikwede le nou. Do aso yin toton, bo yin noton, nou e si kuwa ganji yo. E ne yon, e je weton nou oni, no yi mensi le gon lo, bono yikan biyo. Ah, no che yo, e no gome si che gong ame, na kpon we ma. To che yo, e no gome si che gong ame, na kpon we ma on, e na do nou ton. Bo ka nou, ye go si anso me, wwe je wwede le nou, wwe mino ze saki e ton le, lo bono, bono keje me, bono kpon a e wun da nou, nou teme teme e bedo sako me, mino keje kpon. Mi kenkle, mino keje kpon, batone e ma sokbe ya, o kre e ma do nou ton me ya, E tele we wede wo, asiton aji yo, mino kenkele bono kpon. Bo kanu, o mikana tondo mi chilele, vi kiko o, se we. Vi kiko o, se we de kon. A mo ekbe bono, ado kiko we bono, kwe kpande, monze sedo, bo yorok bono zo, atole yo, ble we na asoi. Hon wede nwe ton, mina kenkele bono, asoi mi ton, mikwe o lobo wawo. Mina do nou nou kundo kwe fifo. Fiyo dime, eno yon wajije nou mi, e ne akwen zan yo, e gwa. Fiyo ma diya an, eno yon ouve nou mi. Loa, nou nou an yon mwobo nou fiyo ma diya, eno yon ouve nou mi an. Fite we, de fiyo do yiyi we, fite le we, edo mesi, edo nou kundo we, fite le we, mwono mwono kundo je ya. Me do alogo, do alie ni oji yo, eno yon mesi, Kwekbe ton, nou viton. Do, fiye ne yon, e don mwono kluje nou me ganji da sa o me ya. Kou mesi kwekbe ton, e dan nou gwa lo ni. E yi, e ma mwa li de do, aliye ne yon nou an, bo ma katon de da, e na ve wu ni. Asa me kome, de si me ton, ma ton lo kofi se an do fine ya. E yi toko ton, we, kode ma do fine ya lo o, e kan anon di sa do po lo po, mna nou e mesi yo gon, bo na yi kpon fiye fiyo, E ma sinye di a, e ma do, nou tun wè de ganji ya o. Bo nou fofo ton de, alo dada tan do file, bo nan se kou nan no dalo yo, ene yo, ene yi, alo do eto. Rondo kre ou men yo, minye wè nan do, nou le biya, kpede kpede yo, mina kpono nou mi de, ron mi bakan di yo, mina kpono nou vito vino, e do toji le e. Bo nan, bo, mesi le de su o, kode wè de yo, mina dose do ye, azo e ka yi toton bo yi notan yo, e sou pa taun, lo wwa mi krano blo, e mi ka blo ganji yo, so su o, mi wè no wablata, mi ton le, alo mi wè no dozo wu, mi ton le ganji, bo fi yon aso mi do kuto, bo mi nan do fito blo e, bo na, ya e mi ji yo, e si gbedu e mi dene, do mi do na ji ya akpede dandan, do ali ene onu, so su o, mi nan do kweton. Tolo mi ton le, a me do poro kanu wana yi trolo,
1: Nami poro.
0: Mi dokpe te o do wu sa.
1: Senan ke nami pa wu. Ma po ganji ya.
0: Mi dokpe me. sọ mẹsàn-án sáà ti yan.
1: Èmi sọ yìí ṣe é ṣe é ṣẹgbẹ́ yà. inya ni deg bo plan adi rona ku ja ma ga bo eme
0: afona je ji yo ma bi dia re ye ni to bo se fileto bo ina nu ko fileto
1: eh mi si bi o ni le gbe ro taji taji mi do do o na du ko nu e
0: en so
1: ye kan de mi na mi po bo du ale fe mi do ji mi
0: aha
1: ma gan ko mi a fon mi de ri ye ba de mi na mi o ro ko do do na mi po fro se bi bo undo te ni bo ma nyu do o akoko mi do ta ra
2: amọ de agodu agodu du ni diwa bi okuro meje popondo godo godo toyin to pe taleme to ti to bi no le iya ihadego o di aroku nanu ene nta na so bi o iya mi ton le taun iya ekoro fide sun lo ko jidi pe ko odo wa iya fun kwe gba lo mene to ni mana bi ewo ko ti o lo fi ewa mo do fun epo na bi odo ye ma de ye wa mo fun ye ma bi afun kwe to problem iya fun kwe ton pi pe ni e to ko ye tin ga do ne brando jaride ena enu nyu da gbe ina fi mo nko ton le ona enu nyu lo ta inu ibo san da le ji bo san do we ko le me bo san do ko le gbe e san de
0: e a chadu e to gbe nu me che da kwa kwa do do me le 01 21 31 45 32 me lo kan no fun.
3: Allô?
0: Allô?
3: Bonjour, na.
0: Let me phone one me.
3: Bonjour,
0: na. Is it Nkwa?
3: This is Mekoji.
0: Nkwa te?
3: Dosu Vivian.
0: Dosu Vivian, this is Mekoji. Miss on me?
3: Na, ni ma jado ho sushi. Ho pe lo po en jado. Uwe yi kote. Aliyo lo, yesi ganje, pono le do aliyo ki.
0: Ali de te?
3: Ta alide po de po di e passe si ni a we ho me de e ko alide no broke e no simbo da do ye e no do ti si si bo we su o ke ke kan le no to we ti ti nem si e te se yo po po me ho po we su ti we no te nem fo se o ne do si o to we su ti ni mo ni da si ga be po le pere abi me de security le we na no to ali na na li yi
0: po ki ko pe esikan yo eyan na dosu Viviano si semepoji e na chenwe ero toji bro si siwe 01 21 31 45 32 01 21 60 41 22 alokan jemi si

0: te beninois oni ten kombo bo ya ou de si si donu men mon coton lè di do si si ma donu men mon coton lè zombo and of vodun sa kwa chou vodun na yi gbenu e kanjia
1: yabi
0: and a misa yi we chou bo de tuwe lè de sou na lè vodun na li jia paske me yi denu yo de sou kuro fine ba chou do a chou do do me na kode yo nwe bena wa nwe lò me yon do ouve me bon mini mentalité de lani gosin to lo men bonu
1: mawo de su kodo hun bodo mi chirele me wa nade o emi wa nade I don't know wa no peto no zo to emi wa nade
0: c'est ça
1: mawo hun
0: c'est ça me nye bio na jino chele me do ko ro fine yo mi ma mo ro glegbe nde ja o ko na do tonu yo nugbe yo e no blede do bibuno wa we Nena jino kina si wago mna tuna ovi memi jan ije. Ena dukonu.
1: Pe di doe.
0: E si tuwa. Do su na blede do ganji mna ze pati ton da gwe bi kledu antu 3 mwa men.
1: Do ko mi me ganja ma taje mi yon mi.
0: E o mi de si fongwe mi yon doko yi bi masi masi generalize.
1: Ah son le biye se do mon mi de se. No, soon let no daughter feed me tag by the bitch relay, soon debut team bokunuja. Hold on, you look baby no daughter, three let on me met on Trollocaca saw your daddy, my parent on me.
0: Eh, no, eh, don't need any proveyor, as you prove it.
1: Ah,
0: no, and hold your whole noon.
1: They are think about no don't me by no vivin me, Deji.
0: Ah, eh, no me, my delay way.
1: Ah, maybe kawaya.
0: Eh, maybe where.
1: Ah,
0: maybe where. Kan flamen, li pa nou ma hando hende nne.
1: Do nukbo, akpa ji wewe hende nukbo. Do me dele, nye, po, ade o kaka nye mwa ti, kwa tou ekbede yo, nye yo, hami ton klan kbede nbe.
0: Merci.
1: Hami ton, e klan kbede nbe. Do nou a ti, kwa kwa, do nye bo, yon a ma ti, kwa kwa ton.
0: Merci.
1: Po, asi do nne bu do.
0: Aha. Dion ne bi bebe pe vi ne kakura si yo chwa a blo te kouvet a tin ba anton ne.
1: Eh, wanyi yon no sekwo, e chi mo wanyi yon no sekwo e si. De wanyi yon dekbo nou mi yon na sejion we.
0: Dion nou mi demi sin kwen bo yido kan yon kwa me yon. Bo do do mi kado suru pe de bo flin vik pe vyo do fin e. Bo ka kondo vyo ubo do a yi ka kando yon keka bo vyo do nivou de kwa chwa mi.
1: E manda yon do monu ne, e wazomba o, wanyi yon no se.
0: Eh no say wiwi.
1: Eh no say. Don't want my thing man. Oh no my thing man. Baba kaja jo fi che doa. Wanyi che kena se. Esra chi de edegbon. Bo siye yon esra chi mo ha. Si na un si kondeji.
0: Eh moe moe. En tout cas. Oh as. Eh mi kaflame. Servo de ton yon ton hobo mono yon ton. Wene nou on. Servo aso do anjo de di di ya.
1: Aten ton me.
0: Do se. Eh hey, oh, de bon, de yon wase tan. De yon wase tan. Eh oh, a man gwa yon jome.
1: Eh, akwili maji tosu?
0: Akwili maji tosu, a man gwa yon jome. Do, kose, a man da yon mbi ba, a man da, e do antikite si fom bodo, abi, mi kora hodo.
1: Eh, da yon a mwho da weno yon, wengbe diyo yon, so a mwho da yon weya.
0: Mesi, onu e kagbo ya mwho da o, do a mwho da yon weno o, ata bi de no momen bo yon de no momen
1: ba e ron bon tokpa bro yi ati da ho de ro fi yi ati do we gro yi dodo u zame
0: merci
1: e go su kule me wa no aton bele
0: e ne me re go si kle me no do amon o ata bi fi be sin fi yun bi o a e ko do nya bi le ko we mi mo ro nu ble fi asan bi me
1: ah he baba no check pe
0: donc merci won ali sa do won ni no de ablo tu bi no fi no yi ri ya o tu fi ho go sin yo
1: Mama, every mama does. Esai mama, you must have moved out.
0: Hey, oh, egbe diyon mi kan flame. Sunu, hey, nyonu no be agbamole je. Sunu sin hosa.
1: Ganu,
0: na bide matun. Ganu, bide matun. Ganu. Mene nu, e nu, hatomu ganji bonu. E matun, beto sin hudo la mea. E jan, mwa kodo kwe da konta nwe yo. Se ju na bide kadu.
1: Okay. Eh, oh, de, e ma fwa gwa no